0: Bay FM and Byron Shire, a meeting place for people and ideas from around the world.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawarngiya nga apapuni, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.